0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na. May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.

0: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
4: Ballroom.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagmumula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement. Nagtataglay na mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar. Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday.
4: One Radio.

0: Cavaco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
4: Ako po si Amirag, kang pinagbubong. Nakakaubos po kudagulo na maluto. Masarap mo kaya manok ni Osang.

0: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagmumula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
4: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
5: Ballroom on One.

0: Gustavo Ako series Team Dugun
1: na radio station
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Sana all.
6: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
7: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
8: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Ako, Serex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
7: Heto ang pinakabago.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Wow! May bago na namang Best Cafe!
7: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
9: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
9: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
9: Pampasexy!
7: Pampamacho!
9: Pampahealthy!
7: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
9: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
10: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio. Thank you.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindog na!
2: Ang init!
3: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Patata!
2: Sumubok na nitong bago!
1: Introducing...
2: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: Bako City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampantin ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligam-gam na tubig, lalo na pag may malat.
8: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
9: Sana all.
10: Sana all. Masubukan ang napakasarap na bourbon premium chocolate biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang bourbon. Kaya, siguro radong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Bourbon Biscuits.
11: Available at all leading supermarket, groceries, and Sally Sally stores near you.
12: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.

0: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, carrot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampantin ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
1: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasensi!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sasai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One

0: Tabaco City's Tindugun.
1: Na Radio Station.
2: One Radio.
0: 91.3 News FM.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasensi!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Beautiful Sunday.
7: One Ray.

0: Música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: Kasama ko si Listing Dugon
1: na radio station.
2: One Radio.
0: 91.3 News FM.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayam sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagmumula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement. Nagtataglay na mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
5: Ang init!
7: Banana!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
7: Banana!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Banana!
5: Sumubok na nitong bago.
8: Introducing
7: Banana!
5: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
7: Banana!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Banana!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
7: Banana!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
7: Banana!
9: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft.

Thank you. Thank you.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow, may bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow, gusto ko yan.
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
6: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
7: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
8: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
9: Boss Herbal Capsule.
8: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
10: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: Musika, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.

0: Tobacco City's Ting Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
3: One radio.
0: One radio. 91.3 News FM.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
8: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
9: I'm Dr. M's Amazing Tea.
8: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
10: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday. On One Radio.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na.
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black.
4: May bala.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
6: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
3: Boxer Pancapsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong

0: Tabaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasensi!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Dati, pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampantin ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
11: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
12: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Ang init!
3: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Patata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Okay. Ang Boss Herbal po, magayon sa paglawas ko, magayon ang epekto, maghap.

0: Kung natrabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa rumbas herbal capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kanina.
0: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so madudod kang mga masitas. Maano na ako digdi sa laugkang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang boss herbal capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone, mag-boss herbal capsule. High blood, mag-boss herbal capsule. Insomnia, mag-boss herbal capsule. Diabetes, mag-boss herbal capsule.
3: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Ito ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Sana all.
6: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
7: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, lalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
9: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
10: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
4: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
4: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
6: Ang init!
7: Batata!
6: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
7: Batata!
6: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Batata!
6: Sumubok na nitong bago. Introducing
7: Banana!
6: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
7: Banana!
6: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Banana!
6: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
7: Batata!
6: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
7: Batata!
8: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. 91.3 News FM.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Sana all.
0: Masubukan ang napakasarap na Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Bourbon Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and Sally Sally stores near you.
3: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Dapat bantayan.
5: Box Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panapa, okra, sanguyot at panax ginseng. Nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Box Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

Domingo po ngayon, narito kang dati magpumpong alas 8 sa good po alas 10 sa Manggi. Ang sendo pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Si Joe Bones po. Narito kang dati, inibirang ko po kamo na magpartisipar, magkomento, o kaya po mag-request kay mga kanta bilang partisipasyon sa tuwaya pong programa. Ano? And programa ta po ngunyan, live po kita ngunyan sa kuya pong account, so say Joe Bones Bonto. Siring man po, pig-imbitaran ko kamo na kung kamo ma-request kay mga kanta. Ang sa tuya po, no, programa all this, ang gusto sabihin po kaan sa mga kantang 1950s o kaya before 1950s, sagod po mga 1970s. Okay? And sa kuya po gararay na pigpapagirumdom na ang sa tuya pong mga kanta na pigpapatugtog restricted. Kaya po kung naka-live po kamo, bago pong clear ang sa endo pong madadangog na music. Kaya ang kaipuan ta po, kaipuan, iguamang po garari ka mong transistorized radio. Okay? So, sige na. Okay. Dakulong kaya kita ki mga dain na play kansab kan Domingo. Kaya taon-taon po tatawang kuning dalan para po ma-play ta itong sa endong mga request. Alagad, dakulong po mga ki-request na yao na duman sa mga 1980s. Kaya po dahil ko pigpa-play. Ano po? Pasensya na ka mo. Arog lang ka yan. Okay. And ang sa tuya pong primerong kanta. Don't let me be lonely tonight. Ade, nindo ako pagpamundoon. Ade, kay puan, iba nindo ako sa programang The Song, The Singer, and The Anchor. Okay? Ang sa tuya pong primerong kanta, Don't let me be lonely tonight. By James Taylor. This is for you.

0: Kabako ko series Team Dugun
1: na radio station
2: One Radio
0: One Radio 91.3 News FM.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: Again, are you lonesome tonight? If you are, you tune in to One Radio, 91.3 News FM. And of course, to our program, the song, the singer, and the anchor. Sabi kan sa Kuyang Tugang, pabati daa kan mga blangka dyan sa Malinaw. So mga blangka dyan sa Malinaw, pigpabati po kamo kan sa Kuyang Tugang, si Naldo Buboy Bonto. And of course, I would like to acknowledge, I'm very honored that Honorable Kagawa Dionisio Ragudon Jr. is watching the program. Sabi niya, good evening, Tabi. Okay, thank you, Tabi. Wada, no? And of course, nakulong pa, sige. Anyway, our next song is Sonata of Love. No? And this is requested by Ma'am Lynn Binyas. Ma'am Lynn, get well soon. Ano po? Sige. This is Sonata of Love by Victor Wood. And this is for Ma'am Lynn Binyas of Zone 4, Kanaway Malilipot Albay. This is for you.

0: Again, My Sonata of Love. And it was requested by Ma'am Lynn Binyas. Of Zone 3 palan, ano? Ma'am Lynn, get well soon. Ano? Sige. Mm-hmm. Sabi ni Honorable Kagawad Junicio Ragudon Jr., pabati man databi kang Bats 86. Always nakatunin sa programa mo, tabi. Yan. Si Honorable Kagawad Jun Ragudon. Ano, aram mo, iskwila ko ini o si Kagawad Jun. Bats 86, pero pang banggi siya. Kundi ako nasa sala. Ano? Working student. Okay. Sige, our balikan tango na po si Loings para sa mga pagrumdom.
1: Musika, balita, informasyon, all in one radio station. One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
4: Boss, Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Sana all.
6: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Bourbon Biscuits.
7: Available at all leading supermarket, groceries, and Sari-Sari stores near you.

again constantly, and that was for Manay Ellen, ano, requested by Manay Ellen Banyas Barameda Buena. Okay, sabi kan sa kong tugang Lourdes Bonto Eusebio, good evening bro, pakibati man kan mga relatives ta sa Lipata, si Manay Jelly, si Duray, si Sunya, Buda, si Tia, Hulya, na pirmi nagdadangog sa imo. So, gabos na bilasa dyan sa Lipata. Ah, nagdadarangog man kamo. Kansaday pa ako, nakadyan ako sa Lipata. Ano? Ano rin naman daw ako makadyan. Are? Anyway, sige. Biya, isa na, sabi manidot, marido bang kita, bitiyo. Aha. Sige. Our next song is Yesterday When I Was Young. And this is requested by Mr. Ronaldo Berlon Bunaobra. Mr. Ronaldo, this is for you. Yesterday, When I Was Young, by Dusty Springfield.

20 years ng tindugon sa indong mga radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa lambang Bicolano. Kami taos pusong nagpapasalamat sa padagos nindong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM. Serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirma.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Sana all.
5: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
6: I would like to acknowledge the following. Of course, my sisters and my brothers, si Otes, si Salve, si Chude, wadan sa indang mga pamilya, Buda, si Buboy, ano? Also, I would like to acknowledge Ma'am Liliusa, Mrs. Liliusa Bungat Bitago, si Ringman po sa sayang Aki, si Kirby Bitago. Si dating kagawad Alex Balingbing, si nasayang Agoman Magayunon, na si Honorable Kagawad Salve Estacio Balingbing. Si Ringman po si Sandy Batalier Can Santo Cristo, si Manuling Inasong Bungat, dyan sa Buang, si Pulit and Jane Bergae, si Skiani, si Jolie, si Mark Nathan Bungat, buda si Mick Mick, ano, si Chusid and Kagawad Chaufe, Ma'am Corazon Bruces, Ma'am, sana nagdadangog ka pa sa kuya, ano. Of course, si Ma'am Norli Madrona Kanapit, ano, ang manager kang Daddy Doming One Stop Shop. Si Ed Heidi Amnay Ides Padua, ang sa kuyang tugang, Ma'am, giraray, aha, ang mga health personnel and security guards dyan sa San Jose Community College. And Charles Angel kang K6 Enterprises. Si Manay Lid, Busar Barliso and family, si Jigs, Buda Sadura and family, sumangaaki, ano, si Rickman po kay Ryan and Jenny B. Ha? Si Rickman si Jenny, si Raya Jane, Buda si Raya B. Ano, si Manay Ellen Manggiraray, si Jun Pansagalis dyan sa Bungabong, ang Bungalbal family dyan sa Bagong Bayan, Barangawon, si Ding and G. Burak, si Manay Lid, si Manay Mir, si Ason, Buda si Nin. Okay? Ang masunod na pong kanta, aber na, balonta na baga lumaog na ining lupa. Sige daw. Ay, dahi talaga naglalaog ang lupa na initabi kung sa Kaurel, ano? And yun na lang na request ni All Borromeo, My Friend. Hey, by Julio Iglesias. This is for you.

sa pagipukang kantang yan ang programang The Song at the singer and the anchor. Pansamantala pong nagpapaaram. Pero lagad po, mabalik po giraray sa masunod na Sabado. Magpunpong alas 8 sa gudpong alas 10 ang banggi. Pasalamatan tamang po ang sa tuwing station executives, si Mr. Jing Montialegre, si Mr. Romy Bulante, asin si Ma'am Rosana Osang Bores. Kariban ang tapong niyan, sa tuwing ambong pasalamatan, si Mr. Luzon Loings Bornasal, sa satuya pong pag-assist sa tuya ngunyan. Siring man po, I would like to acknowledge Mr. Nilo Bilo Binyas Binabente,

0: Cebu City Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-8.
1: You're waking up with
2: Kig-kig. Mga surpresa lalo final. International as in sports. Talagang surpresa. Kig. Sensuelo. Surpresa ang kumikig. Bueno. Surprise. Kig-kig sa One Radio.
3: Good morning. Good.
4: Pinipo at sin.
5: Bueno sa kig-kig.
6: Ano? Abo. Kulalungkot.

0: sa siyudad din Tabaco, as in bilog na Pilipinas, 58 minutos na makalipas po ang alas. Diyos maray na aga sa saidugabos mga katindugon. Welcome digdi sa programang Kig-Kig! Ano man po ang saidu mga pinagigibo? Ano man po ang saidu mga pinagkakasiributan? Laumi po na niya ay rahay na kamugtakan ligtas sa anumana katibaadan sa... Let us always start its day with an attitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gissing is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dar and we shall return.
1: Marata.
0: Sa mga katindugon niya itong maselebrar kan sa indang kumpleanyo. Maligayang. Happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from

0: si Manong Manny Almuguera. Ako po si Bako man gwapong lalaki alagad, very inviting si Masayuma. Kul nagtatara, dadangog kami sa imo nga kig-kig, kasurog kan tama, kaiwal kan sala.
1: Si Bueno sa kig-kig
0: sa eno taratsan na programang kig-kig an kamugtakan kan panap. Base mga katindu pinagpaluwas na day kan pag raids of high pressure area an minaik duman sa pinakapuro kan Northern Luzon.
1: Si Bueno sa kig-kig.
0: Dahilan po kay ni Romanila asin na Pilipinas may mga pagdalom kan may mga lugar na makaka-experience nin mga paguran sundo sa bakuran dahilan po sa localized thunderstorms.
1: Si Bueno sa
0: king ang pinagsisirip dugon na super typhoon na sagkod sa ngunyan. Kantriya of responsibility, particularmente dumay party kan Guam. Ini po ang tropikon. Alas 3 go si super typhoon Bavi makukuha 2,350 east na southeastern coordinates na 14 degrees north, 104.0 degrees ini. Iguanin maximum winds na 215 kilometers kada oras. Aratro, kuros krindugon, minaabot sa posisyokuras. Bragos, weste, tiro kaini sa kaskas na metros kada oras.
1: Bueno sa king-king.
0: Kung babago mga katindugon ang direksyon kaini. Ni mga katindugon sa Philippine Area of Response sa maabot na Miyerkules, pinakatumbok po kaini ang Taiwan.
1: Si Bueno.
0: Yan mga katindugon, kundi po masikadan kaining pressure na yung pinaka-extreme Northern Luzon.
1: Bueno sa king-king.
0: Marata. Oras na naman, tanganing magipakusina, Mr., Mrs., o mahawan, yung mga igin na malaog sa klase, si Rimay Yato na mala OPC. Sa mga isanoy, marata, pakatindugon niya sa kalinigan, sa kapal, mga street, miembros kan solid waste management, si mga inkargado sa water system, sa banwaan kan bagay, mga taga malilipon.
2: Good morning.
0: Sa mga katindugon niya itong atab yaon dyan sa merkado publik. Kada tabi pa niya ako, kumusta tabi, Madam Feli? Dahil kita nag-agi dyan, tagari ko ako na nagluwas mga katindugon sa sakuyang House of the Rising Sun. Tamala, pigtatan sa tuyang kamugta. Kaya manong mani, nakita, nislim mo, nakita, duwang aldaw.
1: Si Bueno.
0: Sa mga para uma mabuhay ka mo, mga para pirming magpasiguro tanganing day po kita mabugtak sa piling, no? Sa mga yauna sa indaktibong workplace, si mga security guards, kumusta? Katindugon niya to na katindugon minareport sa inda mga indaktibong opisina, tangani ariglar, magpakaray.
2: Good morning.
0: Pamangini atot sa dokan kada best mga katindugon na kape and best kape green 6-in-1 with herbal mix katindugon da cool ang nagtataram sa paggamit ninda best kape green healthy na sinda sexy pa yang unman at manok ni osang fried chicken na kakaiba ang libreng gravy ang mga akisabay tarang manok utang tilam igwa dyan sa banwaan kan maliligdig di sa syudad din tabako. Igwa naman sa banwaan kan tiwi asin syudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik, ratsadakan, kig-kig, bareta!
3: May mga araw talaga, yung ramdam ko ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng
4: booty fuss and they want to share the relief.
5: You too can share the relief. May ibuprofen at paracetamol. Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol. Last relax. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kailangan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, honey, di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalo.
0: Pero honey, dapat yung tin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent.
1: Ang partner natin sa paglaba, kaiman o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Pahad sa bahay man shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with napagpipilian at Rotten Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Inis, matang fresh. Kaya mo.
2: Available in all supermarkets.
3: Bes, an? Marido digdi, may dumanon kita. Ha? Masaing ka.
4: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Tambakan kang trap. Mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal. Han?
4: Ara mo kaya, bes. Mabarakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bigwa pa sin daki kitchenwares, linoleum, flowers and wear goods, kawatan pang aki, school supply needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, barara ang dyan sa B2B Start Commercial. Duman naman luki mga pandiko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, hinapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa ampang kantambakan kang tricycle.
4: Tigahalat mo.
5: Mas pa B2B Start Commercial na kita. Kuha sa Bong Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa ampang kantambakan kang tricycle.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong set mula sa modernong kitchen appliances, efficient energy saveners at ang pangarap ng smart TV yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin sa ing.
6: Kaya ano pang punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abutes sa ing ka pa. Siyempre sa RRS Marketing. Basta appliances sa yes na yes.
9: Kinabas!

0: Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
1: Si Buen Osa, King.
2: Philippine Standard Time, 15 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa saidugamos mga katidugon kasabay si Manny. Ako po si Buen O. Uyan na po ang ratsadakan. King King Barreta. Enot sa lado lokal, Perming Lugi and Albay Electric Cooperative, Alico Incorporated sa operasyon kaini. Particularmente sa nakalihis na 2024-25, na rason tangani na mas naglobo ang utang kaini. Basado po ini General Manager Boxit sa Ginib.

0: sa kabagaan kantaon 2026 basado sa record nasa 5,796,443,663.85 pesos ang utang. Ang pigtutokdong sarong rason sa kalugian iyo ang halangkaw na system loss na kantaon 2023 nasa 26.16%, kan 2024 nasa 23.04%, asin kantaon 2025 nasa 22.11%. Naglalataw ang may pinakahalangkaw na system loss per substation poon Enero sundo Mayo 2026, Pulangge nasa 33%, Malinaw 32%, Salvacion 31%, Ligao 28%, asin Tabaco 25%. Konsain ang pierdi sa naman na pwedeng i-charge sa mga miyembros konsumidores na system loss nasa 10.25% sana. Asin ang tada sa kabilugan kan system loss, pigbabayadan kan kooperatiba. Digdi, nakukuyaod din maray ang aleko sa bayanpakan mga ruluma ng kagamitan kaini kung kaya ang brownout day ng God na iibitaran.
1: Si Bueno sa King.
2: Doon ako nalungkot.
0: Kaipuhan na magpresentar nin mga konkretong lakdang ang manihamiento kan Albay Electric Cooperative Aleco Incorporated sa ipinagpapaapod o sa ipapaapod na Special General Membership Meeting sa mga maarabot na aldaw. Inani pinagpanghayang ni Gobernador Noel Rosal sa Ginibong Agma 2026 kanakaliis na Sabado sa pagsasabing tinawanan kaininin duwang bulan ang manihamiento kan Aleco na magpreparar para mas maipahiling sa mga albayanos ang sa indang plano tanganing pakareon ang dalagan kan kooperatiba. Konsain, dapat ipresentar kan board ang sa indang plano tanganing resolveran ang problema sa hababang boltahe asin puro palsok na supply kan kuryente. Tinawan doon kan gobernador kasabay sa mga igwanin problema ang mga albayano dahil ang dakulang system loss ang nasa o nasa ngunyan nasa 23% ang average sa bilog na probinsya ng Albay na ang pigpapasa sa naman sa mga konsumidores nasa 10.25% asin pig aasumir kan kooperatiba ang nasa 13% nasa kwintada 25 sundo 30 milyones de pesos bulan-bulan. Ini ang rason ko nyata maot kan gobernador na magkaigwaning special agma tanganing ipresentar sa mga albayano ang opsyon. Magtinir ang nyo aliko sa pagmanihar kan kooperatiba o kaipuan na liwat itao ang pagmanihar asin operasyon kaini sa privado. Konsain, hinagad kan gobernador sa mga albayano na sa buto na niso asin dai magpadara. Bagi asin, pamomo litika.
1: Si Bueno sa King.
0: Nagtao ang Overseas Workers Welfare Administration OWA Bicol nin repatriation asin funeral assistance sa pamilya kansarong overseas Filipino worker na nagadan duman sa Turkey. Nag-abot ang bangkay kan OFW sa Bicol International Airport sa Daraga Albay kasuudma sa pakikipagtabangan kan Department of Migrant Workers DMW Bicol. Big ariglar kan OWA Bicol ang pagresibi asin pag-ariglar sa pagbalyo kan mga okana bangkay sa St. Peter Funeral Home sa Legazpi City tanganing matawanan nintulos na suporta ang mga nagmumundong familia. Sigun sa OWA Bicol, party kan sa indang mandato ang pagtao ning tulos na welfare assistance sa mga OFW asin sa indang mga pamilya, particularmente sa panahonin pagmundo. Big asigurar ka na hensya ang ariglado asin koordina o maray na koordinasyon na sa kanbilog na proseso kan repatriation tanganing mapangatamanan ang digdidad kan nagadaan asin matauan na kan kinakaipuan na tabang ang nagbumundong pamilya.
1: Si Bueno sa King.
0: Nagpaluwas na ang Schools Division Office SD Albay kan Sports Calendar

calendar of activities para sa three-term school calendar ngunyan school year 2026-2027. Basado sa Division Memorandum 283, Series of 2026, gigibuhon ang sports activities sa end of the term. Kung sa end of the term 1, naka-schedule, September na naka-schedule, September 2, sundo 2026, gigibuhon ang school intramural sa September 4, sundo 5, as in ang district meet para sa elementarya, September 8, sundo 9, mantang sa municipal meet, para naman sa secondarya, September 11, sundo 2026. Sa end of term 2 naman, gigibuhon ang congressional meet sa maabot na December 9, sundo 2026. As in, ang provincial meet ipinagtala ang December 12, sundo 2026. Mientras tanto, sa end of term 3, particularmente ang concentrated training para sa palarong Bicol, ipinagtalaan Marso 24 sundo Abril 8, 2027. As in, ang palarong Bicol, ipinagtalaan Abril 2027. As in, ang palarong pabansa, ipinagtalaan man Mayo 3, sundo 7, 2027 sa Quezon City.

0: minutos na makalipas po ang alas 5. Oras na naman tanganing magbadag.
1: Si Dwayne Osa.
0: Marina, good morning kay Manong Radintison sa mga taga Sugod, Bacacayalbay. Sugod, mga kapatid. Marata, marata, marata, marata. Kay Ihadong Joseph, dyan sa Puro Cuatro. Oy, sa mga taga-Binitayan. Kay Idol Principal Fernando Pando Bargalio, tindugon pa. Kay Ernesto Mabini Lana, maray na good morning. Sa Agumco na happy, ano ang happy? Birthday, Banji Lana. Happy birthday, Tabi Madam Banji. Kay Manong Dan Bitara. Kay RGC Cornel, nagaagdanang mamahaw. Dahil sa nataod-taod pa Manong RG. Kay Sinaida Bunto. Kay Marites Austero Iscala. Eva Silidyo. Candy Bunapos Doktor. Josephine Bikilio. Marie Ruyo. Angie Bunaw, kay Pin Kalisin, Jacqueline Rubia Barcelon, Che Brusula, kay Perfecto Peralta, siring man kay Pading Arnel Rame, kay Madam Chat, kay Lula Paring, Lula Aida Bitara, Lula Fe Bitara, kay Lula Sining, budak kay Lulu Angel, Lola Gilay, Lolo Basi, Lola Igay. Sa Gabor Citizens, good morning!
2: Good morning, good morning!
0: Marata, marata, marata, marata, marata! Ang programang iniatod sa Edukan Dinil Bakery. Tinapay, puwerte, nasok, perming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party, Cantabaco City Hall. Pagsadiri, asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang Permiñaon Anbarsaga Itiri. Mga masiram na minyo sa presyong barato, pamahawan panguntuhan, merindalan pamanggihan sa Barsaga Itiri. Solka, good news sa mga nagpapamataka asin na aagahan digdi sa sentro kan syudad nin Tabaco. Anbarsaga Itiri 24 oras nang nagsisirbi barber shop and saloon. Matapos magpagwapo asin magpagayon, inabot nin gutom diretso sa Barsaga Itiri. Pirming yaon si Ati Bet Barsaga. Yaon manan maliliput kakpit kulisyong pagsadirigan Familia Beya. Pinamamahalaan ni Ramos Boyasin Madam Girlie Beya. Makukua along National Road dyan po sa Barangay sa Disin Rinamon. Maliliput albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hackfight sa maliliput kakpit kulisyong. An enot sundo 30 sultada an gana marisibining 1,000 pesos na premyo. 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo. Alas 6 pasa na registration na. Alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9 uno bakbakan. Partner kan mga Mr. and Mrs. na habu mapasma, tambakan labahon darahon sa Adam Lac Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Lac Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kun kaya ang mga musingon indong labahon pagluwas sa makina, itsurang baguna, mahamoton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Puro Cuatro Poblasyon, Malinaw Albay. Marina, good morning. Kay Sir Nats, Mabing Asin Lian Calmada. Siyempre mga katindogon sa gustong magpagayon kan opisina, House of the Rising Sun, igwa ning beautification project sa barangay, sa mga eskwelahan. Nagahanap kamunin mga dekalidad na pintura sa inkamumaduman. Siyempre sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase ni Igwasinda, kulor na kursonada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road dyan po sa Puro Cuatro, Barangay Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nistor asin Madam Helen Berwega. Partner kan King King si Tabaco City Councilor Rinel Burse, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso.
1: Si Buen Osa, King King.
0: Diretso kita sa detalyes kan mga baretang King King sa lado lokal. Suspendido ang klaseng unya na aldaw sa gabos na level pang publiko asin pribado duman sa probinsya kan Camarines Norte dahilan sa report na igwang huma sa mga eskwelahan. Basado po ini sa ipinagpaluwas na advisory kan Office of the Governor na kunsain ang lakdang ipinag-implementar tanganing makalikay mantang pinag-iimbestigaran kan mga otoridad ang naglalakop na mensahe sa social media. Sigun sa gobernador na prioridad kan gobyerno probinsyal ang siguridad asin buhay kan mga estudyante para tukdo personalis kan mga eskwelahan asin publiko. Mientras tanto, pinagkonfirmar kan Camarines Norte Police Provincial Office na panagos ang pagverifikar kan kapulisan sa naon ang bitan ng huma mantang pigpakusog na ang siguridad sa mga eskwelahan kasabay ang pag-inganyar sa publiko na maging kalmado ibitaran ang pagpalakop nin mga bakong verifikadong informasyon asin tulos i-report sa mga otoridad ang mga makadudang aktibidad sa kapalibutan. Sa ibong nalado, pinag-inganyar man kana gobyerno probinsyal kan Camarines Norte na gamiton ang suspensyon para sa pagpreparar sa paglaog sa Philippine Area of Responsibility kan Super Typhoon na si Inday.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Balitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at was

0: iyong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D'Arco Capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatories na viral property sa ibang supplements. At ang Pau-D'Arco Capsule ay higit 40 taon nang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau-D'Arco Capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau-D'Arco Capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. PDA, protection defense against diseases and viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau-D'Arco Capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kimcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug, at J-Med Pharma.
1: Si Bueno sa King.
0: 38 minutos na makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa detalyes kan mga baretang King. Pinag-inganyar kan Albay Public Safety and Emergency Office Apsibo ang mga albayano na maging alertado sa gabus na oras, particularmente sa pagpartisipar sa mga inisiyatiba unong sa disaster preparedness. Magigiramduman, ngunya na bulan na Hulyo, pinag-oobserbaran ang National Disaster Resilience Month na nakatutok sa temang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Konsain ang APSIMO, pigtatawananin importansya ang proactive disaster risk reduction as in magkasararong esfuerzos kan komunidad, ahensyas di gobyerno, partner sa pag-uswag asin emergency responders tanganing magkaigwa din mas salbado asin resilient na probinsya. Naan sarong bulan na pag-obserbar kan National Disaster Resilience Month, pinaglalauman na mapalangkaw kan kaaraman asin pagtataon din dakulang suporta sa preparedness, prevention, mitigation, response asin nagtutubod ang APSIMO na sa paagi kan sustenidong capacity building, emergency preparedness activities asin sararong karampag para sa ang probinsya ng Albay, padagos na magiging resilient sa gabos na panahon.
1: Si Bueno sa King.
0: Nakabalik na sa Kabikulan ang 16 na miyembros kan augmentation team kan Department of Social Welfare and Development DSWDB kol matapos ang sa indang deployment para sa earthquake response operations duman sa Sarangani matapos ang nangyan 0.8 magnitude na linog. Sa laog din walong aldaw, nakipagtabangan ang grupo sa DSWD Field Office 12 sa mga operasyon sa evacuation centers kasabay ang camp coordination and camp management, pagdistribuir kan food and non-food items asin pagtataonin psychological aid sa mga apektadong pamilya. Sigon sa DSWD Bicol, ang pagbalikan grupo sinyal na patruyumpo ang pagtatapos kan saro na naman na intention mission na patutuokan sa indang pagiging preparado na magtabang asin magserbi kon kina kaipuhan.
1: Si Bueno sa King.
0: Liwat pong nagpatanid si First District Congresswoman Crisil Bursilagman sa publiko unong sa nagagamit kan sa iyang pangaran asin mga pictures tanganing mang scam gamit ang FB account na Congresse Lagman Fam na ang profile mga pictures mismo kan kongresista. Sigon kay Congresse bako siya sa iya ang account kung kaya day dapat siptaron asin kung pwede i-report ang naunang bita ng profile, ang naunang bita ng account, igwaning propaganda na pigahagad ang CP number asin papadarahaning load na sanggatos pesos sa araw kaining mga modus operandi siguradong ana maiinganyar na magtaukan CP number. Problema ang sa indong

0: No segregation, no collection.
1: Si Bueno sa King.
2: 46 na minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon sa ating mga balitang pambansa, handang-handa

0: Prosecution present evidence sa pagdang pakikipag-bench team ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes sa Senate Impeachment Court. Sinabi ni Impeachment Advisor at dating House Quadcom Chair Robert Bar Ace Barbers na ang Hulyo 6 ay tanda ng pagsisimula ng opisyal na proseso at presentasyon sa publiko ng mga ebidensya alinsunod sa konstitusyon. Isinalarawan ni Barbers ang linggong ito bilang linggo ng ebidensya.
1: Si Bueno sa King, King.
0: Samantala, naniniwala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mas magiging madali na malaman ang lahat kung dadalo sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Inatasa ng impeachment court si Duterte na humarap sa kanyang paglilitis sa Hulyo 6 o ngayong araw ng personal o sa pamamagitan ng abogado. Sinabi ni Marcos na bagaman at nasa akusado kung haharap o hindi, makabubuti kung ang akusado ay direct ng makasasagot at hindi sa pamamagitan ng mga abogado. Si Marcos ay nagsilbiring senator judge noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona.
1: Si Bueno sa
0: Samantala, hinikayat ni Senate President Sherwin Gatchalian ng publiko subaybayan ang impeachment trial ni Vara Duterte na sisimulan ngayong Lunes. Itong impeachment trial, part ng ating proseso sa pananagutan o accountability. At ito ay importanteng proseso para masiguro natin na ang mga institusyon ay gumagawa at hindi maulit yung mga ganitong hindi magandang gawain ng lingkod bayan. So napakahalagang masundan ng ating kababayan itong prosesong ito ayon kay Gatchalian.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Samantala, tiniyak ng Department of Energy, DOE, na kahit bumaba na ang presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa, patuloy pa rin ang pagpapatupad nila ng fuel subsidy program para sa public utility vehicles upang mabigyan ng agarang tulong ang mga tsuper. Sa ilalim ng programa, bumuo sila ng isang whole of the government program kung saan makakatanggap ang mga kwalipikadong tsuper ng 10 pisong diskwento kada litro ng diesel. Maaari o manong makatanggap ang bawat driver ng hanggang 150 litro na limitasyon kada linggo o katumbas ng tinatayang 1,500 piso na lingguhang tipid na makakatulong upang mabawasan ang kanilang gastos sa operasyon at mapanitili ang kanilang kita sa araw-araw.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Samantala, naniniwala si Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya na ibibida ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address. So nasa darating na Hulyo 27 ang 8 kontraktor na kakasuhan sa Sandigan Bayan. Ayon kay Rimulya, isa sa ilalim na sa preliminary investigation ang 8 kongresista na may conflict of interest dahil sa construction business na pinapatakbo ng kanilang pamilya.
1: Si Bueno sa King, King.
0: At yun naman po ang dahilan kung bakit umuugo ngayon sa House of Representatives ang may kinalaman sa impeachment laban naman kay Ombudsman Crispin Rimulya.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Taon-taon ang iba pa.
2: 10 years na kaming nagpapahid ng baw.
3: Banding na namin yan eh. At kahit itong anak kong pulis, baw na rin ang gamit.
4: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pang mangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado.
2: Kibo naman kailangan pang hintayin sumaki. Kung gusto mo lang na-relax ka.
4: Itong anak kong teacher.
5: As a public school teacher, tibiro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng baw. At ginagawa ko, room freshener. For me, baw liniment is a must-have in every Filipino household.
2: Dahil walang aw. Chapao.
6: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
7: G lang with Gord C Plus. G to support your daily grind. G to feel good from within and let your natural glow shine with proper diet.

0: exercise. Gord C Plus is your daily plus. Gord C Plus with zinc capsule.
1: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
3: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat pyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
4: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
5: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Baitao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal kukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
6: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
7: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
8: Jaya Enterprises.
7: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, Gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7 Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
8: Jaya Enterprises.
9: Paisi, hali sa Albay Electric Cooperative Incorporated manungod sa Annual General Membership Assembly o AGMA. Ipinapaaram kan manihamyento kan aleko na susog sa Board Resolution No. 70 Series of 2026. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 al Downing Sabado. Susog sa...
10: Si Bueno sa Paskin.
11: Tapos na ang AGMA Manong Mani. 56 minutos na makalipas po ang alas 5.
12: Si May Buda si Pai.
11: Nahiling niya to mga katindugon duman sa AGMA annual general membership assembly kan, Aleko. Ni sarong pagkakataon sa ibong na daimanin ka kompetensya an Aleko, pirming lugi. Inakbana negosyo. Manong mani, sabi ni Pai to me, where do you pick? Ah, yogon mong 2024, 2025, ngunya na 2026. Ni sarong pagkakataon sa operasyon mga katindugon kan Albay Electric Cooperative, duminilin siya ini.
13: Lato ba na yan?
11: Confirming logi, nagaano pa man ka mo.
13: Pasaway pa.
11: Manong Manny, manong John Sabiter, manong Richard Montales, kung ang negosyo mo, lugi, ika ang yaon sa management, kamo ang Aliko board, eh kamo nasupog ka.
13: Lato ba na yan?
11: Mapresentar ako sa publiko dahil lamang ako mabasol. Dapat ang ipresentar ano ang sa tuyang gigibuhon. Ah? Yugod mong ang utang ta nasa 5.7 billion mga katindugon. No, Godcon, kwintahon mo ang assets kan kooperatiba, kulang pa sa utang.
14: Si Buen Osa. King.
11: Mamundo na report.
15: Doon ako nalungkot.
11: Pero, mga katindugon, between New Aleko Management and privatization, digdi man po giraray ako sa New Aleko. Habo tapo na isa pribado liwat ang operasyon kan Aleko dahil ang tasabutaman sana. Kapag ngaon sa pribado, mga katindugon, dilin siya ang pangenot na target ka ini.
13: Lato ba na yan?
11: Di ano ngayabuin ang nasa isip mo, dapat igwa ka baga kisolusyon. O kung maluya ang management, salidahan. Magumanong mani, salidahan ang management, buda. So mga board members, kung paguna nindo ba kumang kamo kapabli dyan sa mga buro board members na yan, Hunta direktiba ka naliko, ibay na ka mo dyan.
13: Pasaway ka!
11: Magkasupog baga, ilinga sa taramo ni gobernador. Halos gaya pirmi-pirmi akong nakikipag-meeting sa inda. Nagaribaga nagtataram ang gobernador na ano pa ya ang plano ta? O sabi igwang pig-infuse na bilyones, hain ang bilyones. Dapat siguraduhon tayo ng pirak na iyan. Tatibaan mga katindugon ang pigtataram niya itong pirak na kasabay na duman sa plan control. Kinakban! You were given 2 months by our good governor to present, make a proposal. Ano ba yang ang plano ta? Tanganing ariglaron ang Albay Electric Cooperative. Kung igwa ka mo kiplano ta, sabi igwa na pigtagamang pirak, di nung nyata ta ang nahihiling ko di 2028 pa niya to inipapahito ng mga substation. Paguna ko baga ining mga bagong substation na pigtataram niya tong apat, papahito na niya to kunya na 2026. 2028 pa pala.
13: Pasaway ka! Tulaw ka!
11: Kung 2028 pa yan, hain ang pigtataram na pig-infuse na pira. Nakukuha po nindo, nyata taan ipinagpresentar mga katindugon na pag upugtak nin mga additional na substation, igwa nga nidigdi sa tabako. Napaano ito mga katindugo na kung igwa talaga nin totoong pig-infuse na pirak gikan sa national government, nyata ta dumaan sa tuyang target 2028.
13: Kinaban. Pasaway ka. Tunaw ka.
11: Tapos na so administrasyon ni Marcos.
13: Bun.
11: Diba?
13: Yumukun.
11: Isipon mong nisarong pagkakataon dahil lamang duminilin siya. Permisa ng lugi.
13: Wow.
11: Nalibong ako. Ang system loss 23%. Ang pwedeng i-charge sa mga konsumidores 10.25%. Manong mani. May sobrang 30%. Ang 30%ng system loss, kung kukwintahon 25 sundo 30 milyones ang kantidad na pigso shoulder kan kooperatiba. Dakul dyan manong mani sa system loss, hinabas. Bako. Abo ko manisipo na duman sa Pulangi 33% ang system loss, dakul duman ang nagahabas. Abo ko man isipo na dyan sa Malinaw substation 32%, dakul dyan naghabas. Sa Tabaco 25%, abo ko man isipo na dakul digdi ang naghabas. Kinaban, pero so matotal ngayon buhay ni human sana.
16: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabac. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
17: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
16: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
18: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-374.
16: Leksyon, tiya sa Talos Scholarship with the DepEd Schools of the Altering System. Progress at talubo sa imong pangiturugan ng makakamtan. Talubo ALS.
19: Sa panahon ngayon, mahalaga mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, kidney function test, liver function test, prostate test, urine analysis, pregnancy test, stool exam, pap smear at ECG.
9: allergy. Medical services, meron din, tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, checkup for pregnant, but wait, there's more.

0: started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaraang ba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan.
1: Si Bueno sa King!
2: So, simbagayan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos duman sa kahaputan na ang pinaka-mastermind kanda iskandalo na sa flood control, dugon siya. So, ang simbag niya, kung sa kuya ngayang racket yan, niya tamanta. Papunduhon ko ang racket ko.
1: Si Bueno sa King!
2: Ngunya na aldaw, mga katindugon, mapuon ang impeachment, manuman eh, laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ini mga katindugon, saru ining proseso, constitutional process na pinagdisinyo tanganing ideterminar, arin ngayabuin ang ideterminar, accountability, paninimbagan, kansarong halangkaw na opisyal sa paagi po kan mga ebidensya, due process as in rule of law, manong mani. Ta digdi sa satuya sa Pilipinas bilang sarong demokratikong nasyon, demokrasya pa no, dapat iyan po din accountability nangangaipintrasi. So, ano man po ang satuyang political beliefs, in man po kitang lado mas magabat na minasandig, dapat mga katindugon iristo ang proseso. Dapat mga katindugon sabuton niya to ang pag-akusar, igwaman iyanin kaakibat na paninimbagan na dapat talagang igwaka ki mga prueba na dapat ang sa imong basihan sa pag-akusar, lalong-lalo na sa halangkaw na opisyal kan gobyerno nakaguot sa katotohanan, bako mga katindugon sa balubagi.
1: And
2: sa pagkakataon ini na ang satuyang Vice Presidente ang pig-akusaran, mga katindugon, nin kadakul-dakul na mga aligasyon, pagwaldas nin pirak, pagkamal nin pirak, asin iba pa, maninigo asin dapat na sindaman a warning opportunity kan sa indang mga ebidensya la sa mga aligasyon.
1: Si Bueno sa King!
2: Kontrol sa proseso legal.
1: Sa

0: mga katindugon nin kamautan na gamiton ang puder tangani na magkamal nin pirak.
1: Si Bueno sa King, King, King
0: sa Irisay sa Pilipinas an mga pigkukonsiderar na impeachable officials, presidente, vice-presidente, miembros kan Korte Suprema o arog kan dating Supreme Court chief na si Corona, di ba na impeach ito? Mga miembros kan Constitutional Commission, Commissions, Commission on Audit, Civil Service Commission, as in an ombudsman. Ano ang mga espesipikong aligasyon na dapat isang-sang sa mga opisyalis na ini na mga konsideradong impeachable officials? Mga katindugon, ito yung mga matitinding na committer na kasalan, culpable violation of the Constitution. Yugun mo an. Arabo na anle. Pigbalgar mo pa. Treason. Ano inimano? Pag-traidor? Bribery. Ika, bisyal. Araw ka itong nangyari kay dating Presidente Joseph Estrada. Mga katindugon. Graft and corruption. Nagabas. Ninpirak. As in iba pa mga katindugon, kasabay dyan ang betrayal of public trust. So kapag ka ang mga impeachable officials po niya to, nahilingan kan mga arog kaining gibo, igwa mga katindugon ki nakasirip, ang lapakan na ini, nagparapayaman sa iyang buhay. Buda imbulto ini sa graping corruption. Sang-sanga na mga katindugon ning impeachment. Aya? So, maray po ini na abangan po niya to. Subaybay yan. Tangani, makaukod kita. And mahiling niya to kung paano ika-counter kan depensa ang mga ebidensyang iluluwas kan nasa prosecution. Ang nasa lado kan prosecution, mga katindugon, iyo po ang mga ipinag-deligar o pinag-assign kan House of Representatives na mag-presentar as in mag-depensa dumansa sa indang mga aligasyon. Mantang ang defense, ito man na grupo ni Vice Presidente Sara Duterte, mga Batikan na abogado, pero ito nga ni Manong Mani, 16 o Lampasa 16, ang mga abogado na kinua kan sa tuyang Vice Presidente tangani na magdepensa sa saiya. Ang hapot, magsipot kaya ang Vice Presidente sa impeachment trial?
1: Si Bueno sa King, King, King
0: Simbag. Ano nga yun ang simbag? Simbag ni Pai Tumi. Let us to see. Ngunyan, bali kita digdi sa sato, mga katindugon. Digdi sa probinsya Canalbay. Ano nga yun ang sa imong nariripar? Pirang bulan na sana, mga katindugon, filing na kan certificate of candidacy kan mga nagmamaot magdalagan sa barangay asin sangguni ang kabataan. Kapitan asin mga kagawad. Chairman buda mga kagawad. Di, siyempre, sa panahon na ini, dakul na ang mga nagpapa dangog dyan sa Indo. May nagbibisita na sa Indo as in

0: luway-luway na mga katindugo na nagpapamati na sinda, interesado na magdalagan sa maabot na Nobyembre 2 na barangay as in SK election. Ano nga ni ang pinaka-targeta sa nasyon kan Pilipinas? Sa satuyang lugar, target niya to mga katindugon ko.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Tunay na pagbabago as in ini mga katindugon mapuon sa pagpili niya to sa satuyang mga opisyalis. Ang pagpili kan mga opisyalis dapat nakaguot duman sa kamautan niya to na progreso. Kamautan niya to mga katindugo na maging maray ang satuyang mga komunidad. Di sa madaling sabi, di mo pwedeng ikonsiderar na padihon ko ngayon ni, madihon ko ngayon ni, kuyan nga inikan sa kuyang aki, nginong, nina nga inikan sa kuyang aki. Ang satuyang dapat na basihan, dahilan ta, dahil man pigbago pa si qualification dyan sa constitution buda sa local government code na able to read and write, nakakomply sinda duman sa requirement sa residency, and then mga katindugon tatao magtaram mga kadi okay na iyan. Ang gibuhon tang basihan so sa indang track record.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Track record mga katindugon na kan kamo takwananin mandato, nagsirbi ka mo?
2: Doon ako nalungkot.
0: Kan kamo magkaigwaning puder, ano nakatabang lamang?
3: Ato ba na yan?
0: Kung baguhan man na mapresentar sa indo, igwa ka na lamang tabi, sir, and madam, na track record man nasa sa imong pribadong kapasidad, pagrinani ka kan sa imong pagtarain, ha? Ayos an sa imong pandok, bako gunos an sa imong bangs. Sa madaling sabi, dahil na po kita magpauto sa mga panahon na ini, ini na, di na po kita magpuon. Tanganing day na po kita mapagparalansi. Kan mga dati na na. Puro sa naman paragpay
3: ka. Tunaw ka.
0: Kansin na yaon sa pwesto mga katindugon. Imbis na protihiran an. Protihiran. Para sa satuyang lugar. Dahil mga katindugon, daan prinutuhiran so sa dirinindang bulsa. Si mga involto duman, so mga kasabay duman, mga katindugon sa nagsalaula, di po sa satuyang kapalibutan, ay igirilid ta na ito.
3: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Ta ang eksperyensya ka ito, mga katindugon, sa bua.
3: Ito ba na yan?
0: Imbis na magsirbi, mga katindugon, pigparalansi sa nakita.
3: Pasaway ka!
0: Inaban! Iya! Kaya, kung gusto tang pagbabago, magpuon kita ngunyan na maabot na barangay and sangguni ang kabataan eleksyon. 24 minutos na makalipas po ang alas 6.
4: Matalagang pwerte, nakapamada ang buhok, ang ulor mahamuton.
0: Dai, tamano na kontak. Si Kagawad, ano, kunta-kunta na, si Kagawad Salbi. Marinda, good morning sa tuyang mga, uy, celebrator. O, si Kwan pala, ano, igwa kang kontak kitard. Dahil kang kontak kitard kay, ano, ABC President. Birthday ngunya ni third, ni ABC President. Sa inang parahit tatabi councilor. Buha ka nga yun. Dahil ka man sa nata. Garing nga niya, an under chassis mo na naman, may problema. Araw ka yan, pagka-Lunes baga naka-uniform ako kung malaog ako. Anday ko lang talaga masayumahan na dahil maglaog. Digdi sa... Manong wane? Digdi sa programa. Dahil ko nang ganda sa sayumahan. Pero kung dahil talaga ki boses, dahil gimagin ni bo. Ano, laboy mo na, Madam Chuna? Preparado na kita sa big day ni Manong June sa Peter. Muna ni Madam Dorena. Nag-picture taking na pati sa duwa. Grabe yan mga pasali ka ining duwang ini. Ano man ang Richard Montales? Nag-sauna ko. Diyan sa Merkado Publiko, kasunma. Subinakot ako duman sa Magulay. Ha? Tanaghanap ako ki bago pa man malungsion, dahil pa man nagyiyilong mga kuyan, suha. 120 ang kilo kan suha, man. Kinaban, 120 ang kilo kan suha. Di, siyempre, pirming kaipuhan ang suha. Kaya, nagbakala ko ning 120 hon. Ah, tapagagi ko dyan kay Payaw, dahil man ki, tinda si Payaw. Si Madam Feli, dahil ko nasi iripan so kalag. Kaya niya ko kinaban na pangyari. Di, unpuesto pala ni Montales Manong, ano, June sa Peter. Yaon duman sa kanto, dyan sa may, sa Magulayon. Di, yaon ako duman. Settle ko so sa kunyang obligasyon. Nakatakod duman. Tanya ko, may obligasyon ako. Difficult sa barkada na pagparakilas-kilasan kita, ano ha?
3: Kun! Manatukun!
0: 28 minutos na makalit ang Department of Education pinag saro-saro ang sa indang pagirumdum mga katindugon unong sa pagtaoning disiplina sa eskwelahan base mga katindugon sa DepEd Order Number 6 Series of 2026. By the way, ngunya na aldaw ang enot na summative test na itatao. Base sa requirement, mga katindugon, sa 3-term indar, summative test ngunyan po sa mga eskwelahan. Kaya, duwang beses po siya itatao. Sa enot na 15 aldaw, as in sa ikaduwang 15 aldaw and then sa pang 30 aldaw. Mga katindugon. Diyo. Sabi digdi sa DepEd Order Number 6 Series of 2026, uni po ang mga minor offenses kan mga aki. Pagmumurgamit din mga malaswang taramon. Vandalism. Pagpara pintura dyan sa mga pasilidad kanis. Ito bagang gari panduluko sa laogkan klase. Mga katindugon, iya baan na. Ngunya na pagkaaga, makakaulay po niya to ang magraduar na city councilor dahil naghihira ang igos. City councilor Salvi Balingbing. Madam Consi, welcome digdi sa programang Kig-Kig. Good morning.
5: Good morning. Good morning, Sir Buen.
0: Gari mi na matapasan na si Consi, ha?
5: Dadaw ko suri pa rin ni Sir Manny.
0: Iyo po.
5: Isang mapagpalang umaga sa lahat na naghinanyog sa One Radio sa programa mo, Sir Buen. Sa Kig-Kig. Ako lang salamat sa oportunidad na Alam ko mag-aral sa boses mo.
0: Oho, di...
5: Alawit ng panahon, sa sobrang kabisihan.
0: Opo, ikabaga, mag-graduar ka...

0: Pero sa ikatulong termo, natapos na naman si sarong taon. Nagpoon ka mo ka na July, o although hapon na June 30, 2025. Ngunyan na July 1, naging sang taon so sa indong pagsirbi. Gusto tang maaraman kay Kunsi, Enot, ano nga ni ang mga komitiba na pigkakaputan po niya to sa sanggo ni ang panlungsod?
1: Okay, sa ngunyan, ang komitiba ko po sa Buen, kumbaga sa dati man giraray, na pigkakaputan ko, iyo po ang social services, senior citizen, women and children and family, and the guard and their development.
0: And sa nakalis na sarong ngunya na ultimong termino po, ano ang mga akomplisimiento niya to na nagibo dyan po sa irarumkan sa imong komitiba sa health, sa God, asin sa iba pa?
1: Okay, kadakol kita na last term ta na, pero kadakol pa kitang nagigibo na mga lakdang para sa tuyang komunidad, especially po dyan bago ako sa mga ordinances and mga resolution, gusto ko lang po na igwa kita kaya livelihood program. Iyo po ang sarag making na, and also sa wig making na kung sa impo duman po ini pigadaon sa WOW Center. Mm-hmm. Alam ko parang nakaduman ka na, Sir Buen.
0: Opo, nakadyan ako sa may gilid kang dagat.
1: Yes po. Everyday po iyan, yaon po duman. Dakol po kinaga nag-training duman kasi sa wig making. Open po iyan para sa mga kababaihan, sa mga kaakian, lalo na sa mga estudyante na daiki kidaki klase, naka-part-time sinda duman. Oo, ini po, Sir Buen, kumbaga with collaboration, ini kang private company, mm-hmm. Ini po ang adherence between the LGU.
0: Okay.
1: And ini po nagtaog ki training for 14 days, may allowance po ining 100 pesos per day for the 14 days. Kaya pagka 14 aldaw, kumbaga, makaka-receive sin 400 pesos. Dahil man ini nasa kontrata, pero ang adherence company, dahil nahiling po na dakul naning po sa tuya, kumbaga, piconsider ninda, nagtatawan po sinda, Sir Buen, na allowance naman na 50 pesos for 20 days. Kaya, ang ma-receive ninda is nasa 2,400.
0: 2,400. Libre na lamang sa pangunto.
1: Libre po iyan kang, yes po. Libre po si iyan kang adherence company.
0: Ano ining kumpanyang ini? Digdi lang sa to, sa Pilipinas lang ini o international ang coverage?
1: Opo, international ang coverage po. Ano ang Sir Buen? Sa Pampanga po ang ano ka ini ang sa indang
0: base.
1: So main. And actually, nakaduma na kami, Sir Buen, kasi na-invite kami ni Mayor Ray. Oo. Then, na-visit mo na ini, ang sa indang company. Grabe, may wasan talaga ining gibuhan kang week.
0: Opo.
1: Magayon nun. Kaya, kumbaga, ang lokal na gobyerno, na-encourage din po na i-continue at i-congrero. Then, sabi sa kuya, and very supportive man po ang lokal na gobyerno led by Mayor Ray. Dahil, yaon man po ang sa iyang suporta. Actually, ano po, Sir Buen, nag-request man ako kasi gusto ko man paano so mga nag-training sa tuya na makaigwaman ki certificate.
0: Importante.
1: Yan ang pinaka-importante. Iguana po kita ki sa isla. Aram mo sa isla ang pinaka dakol na nag-training duman sa isla. So, 5 barangays, Angpong, Hacienda, and Rawis. Pinakadakas na po duman, Sir Buen. Nakulang pasalaman sa mga barangay official. Nakulang pasalamat man yung mga constituentes. Kumbaga, so, like, sa mga mamis na yaon sa nasa laugang harong. After paano kayo ni Sir Buen na makatraining ka na for 14 days, pwede mo na siya darahon sa harong. Then imo-monitor ka na lang kang trainer. Opo. Paigwa na iyang keep, pag-aapod na production. May bayad na po iyan. Pakatapos kan sa indang pag-training, may mga gigibo na sinda sa naukodan ninda. Then, pwede na darahon sa harong. Then, pag-monitor na lang kang trainer.
0: Itong mga material,

0: Kisay, kaya ahali duman sa kumpanya?
1: Actually po, gabon sa kampanya. Materyales, training allowance, certificate, transportation allowance, gabon po sa company. Ang share lang po kan lokal na gobyerno, iyo po sa so area, tapos ko sa mga tukawan. At same time na ni Sir Buenso, lamisa pa. Lamisa, mga ilaw, sa company pa po.
0: So, garibaga... So, habang nag-aadal, igwa na sindanin kita itong mga recipiente kan programa, tabi konsi.
1: Yes, po, opo, opo. Daing sayang sa saindang aldaw. Kaya sabi nga ni Kang Iba, so, nang problema ka ito sa isla, tarayoon baga sinda. Ano man yan kami kainay konsi salve na mapamasahe pa kami, di nga niya kami pang bakal kibagat, ganito ganyan, kumbaga so hinainin da. Then, pigrelate man, duman sa company. Then, mga buot man pa ano eh.
0: At
1: kumbaga, di man sila nagduwa-duwa na matawanan man kang kahagadan kan mga ano iyan, sa so mga trainee.
0: So, maray na kumpanya nagsasabot kan pangangaipo kan na mga trainees, ano? Na imbis baga samantalahon na ngaya nag-opresir na kami ng libreng training, di ang produkto ngayang magiginibo kay dito, sabuya na. Pero sinda iba, nagtataon ng allowance and then kapag nakagibo ka pala na produkto, pwede nang ikonsiderar na materyales para duman sa mas halangkaw na pwedeng ma-receive ka, nakagibo ka ito, tabi, Konsi.
1: Yes po, opo, oo. Actually, o yan, magayunan po na tinao ang kamprograma kang ini po na private na ining ang kampaning ini. Kasi saro din sa oportunidad naman kan LGU tabako sa mga nangangaipo talaga kitrabaho, sarong dakulao na bagay ini. Na makita man, makatuwang man kita, saro nga ni sa makaugmahon dahil duman sa wall center, mga estudyante, Sir Buen. Kasi pag may, alimbawa, Monday, may classes in the morning, afternoon, kasi day mo man kami nagpipili ki oras, ki aldaw. Oo, basta so availability lang kang ano ninda, pwede sindang maglaw kasi maghapon mambaga po ang opisina, Monday to Friday. Sometimes nga nakikuhuron ang iba na kung pwede may Saturday, hindi ko consider maman po iyan na morning. So availability kang mga estudyante, like ngayon, daing klaseng Sabado, sa mga college na baga, grabe mga maanuhon man eh, mga portigido man. Kaya bigo consider me man sometimes sa pag may gusto sindang maglaog na Saturday.
0: Okay, so kumusta ang attendance mo sa session tabi, Konsi?
1: Attendance ko sa session 100%
0: man. 100% turning
1: siguro, siguro ayun eh, naka-absent lang siya. Hindi naman absent kasi kung nasa
0: OB, official business.
1: Official business kita, hindi kita naka-attend.
0: And permit ko ikang nahiling araw sa gabos ng mga activities ka na lokal na gobyerno. Maski sa luwas, permit kitang presente tabi, Konsi.
1: Yes, Sir Buen, aram mo naman sana. Ako talaga, once na natawan ako kisarong imbitasyon, ipagtatawan ko talaga na importansya. Iyan baga, ako baga dati naman hali sa barangay, pag once na may mga activity, and syempre sa lokal na gobyerno, harayo pa iyan, pag-iisipan na iyan, naging siyang tawan na imbitasyon, kaya... Taro ko po iyan na talagang sa dedikasyon sa sadiri ko na once na may nag-invite sa kuya, pag dahil talaga ako kaulangan, talagang pigtatawang ko iyan na halaga. Kasi taro po iyan sa nagtatao ka man ki suporta sa satuyang komunidad. And grabe po ang pag-apresar man kan mga tao na yaon ka, mahiling ka lang, although na kung dahil ka mangi kung ano pa man, basta ang presensya mo talagang nakulao na po iyan na bagay para sa satuyang mga constituente sa lalo na sa may mga activity.
0: And saro pa sa mga regular na aktividad nindo, ang pagmantinir kan alindo, ganay, sa Sumba.
1: Yes po. Yes. Actually, dahil na nga niya ako nakaka-sumba eh. Sabi, kaapod baga ako, sumba, ano yan?
0: Sumba queen?
1: Sumba queen. Sabi ko, dahil na nga niya ako nakaka-sumba. Nagpapasumba na sana ako, Sir Buen. Dahil nga niya, isa kanakulang kan sa tuyang mga schedule. Isa nga niya, may

0: Naglulugo-lugo na taray na ako nakaka-attend, ganito ganyan. Oo, sabi ko, pasensya na, paano ka iyan? Kada ako na po kan sa tuyang mga obligasyon.
1: Kula man na modelo na sa imong piga papahiling sa iba na sa imong ika-graduating na, pero ang sa imong pagigos sa talagang duro diretso. Basta sa ngaraling yes. Servisyo, si Salvi Balingbing Pirminyaon, tabi.
0: Yes, thank you so much. And salamat man po sa tiwala, sa pagpadaba, as in pagtaoman ni mga pagkakataon na maka-attend kita. Maitin na lang kita sa mga aktibidad po, Sir Buen.
1: So, dahil na kita ki oras ko na igwa ka pang gustong ipaabot sa sato yung mga constituentes. Please go ahead po, tabi, Consi.
0: Yes po, opo. Sir Brent, actually, so for the whole year, one year, from July 1 to July 2025 to 2026, July, kadakol po kita kayong mga ordinansa. Ini po, Sir Brent, itao ko na lang po sa mga pinaka-highlight na lang po na ordinansa na Criniar po ni Councilor Salve sa approval po kan sa kuya mga pag-iriba. Igwa po kita kay resolution na 50 plus day ko na kuininta 50 plus na resolution. Iligwa man po kita pinaka-highlight na ordinance ang apat. Ini po inot so na-approve na kang sanggunian, and siyempre po approve naman sa province. Iyo po sa pig-aabot na airpad ordinance. Pig-institutionalize na po ini, sir, meaning empowerment and reaffirmation of parental abilities training. Mm-hmm. Or kumbaga sa mga lalaki na mga
1: naman.
0: Organisasyon naman. Oo, tapirmi na sa nadaa ako.
1: Babayi.
0: Women organization, Women's Month Celebration, natamandaas o sa mga kalalakihan dae. Ini po, Sir Buena, arpat na ini, sarok po kita, ang lokal na gobyerno, nagtatao kay mga programa sa mga kalalakihan, sa mga ama, dahil kasi sinabi dyan na ama ka ngayon, solo parent ka, basta naging ama ka kang sa harong mo, gabos. Pagtatauan ta po ini kay mga training and seminars, para po mas lalong madagdagan ang sa indang kaaraman, although na aram na bakan mga lalaki ang sa indang mga obligasyon bilang sa magurang, but mas magayon po sa nadagdagan manggiraray. And syempre, saro po ini sa promotion man kang gender equality with the household and community. Okay. Kumbaga, saro digdi, Sir Buen, ang naka-highlight na. Kasi, termi kitang Women's Month, ikaw man nakaakibat na po digdi sa ordinansa, medyo malawig-lawig po ini, igwana po ini kay Men's Day Celebration. Kumbaga sa National Men's Day Celebration on every November 19.
1: November 19.
0: Kaya, so gabos naman ang mga, gabos ang mga magurang, pa-register ka sa tabako, Sir Buen. Gabos sa mga magurang na lalaki, igwa naman po kay celebration. Sabi ko nga ni kay Ate Vice Glenda, yun sa muyang boss na sabi ko, tawan taman ini kay highlight man na magkaigwa kay celebration talaga ang mga tatay. Dahil saro po digdi sa pag-recognize naman sa indang mga tibay, na at saga bilang sarong magurang na pigtatawang kita kimarhay na itong sugabos na yaon ang suporta kan sarong magurang, kaya tama lang na matawan ang daki recognition.
1: Mm-hmm.
0: Also, Sir Buen, opo, Sir Buen, ano naman ini sa barangay, kung baka pigamandate sa naman duman na sinda naman magtaumang kay mga programs aside kang sa LGU.
1: Okay.
0: Magtauman sinta sa barangay. Mm-hmm. Kasi ikaw naman ini ki in charge na kagawad, yaw duman sa ordinansa, may in charge naman na kagawarangay.
1: Sabi madakul pa ko tanan ng mga informasyon, ano, kundi inabot na po ko tatang ni Noras Tanganing para mientras na mamaaram, ano po. So,
0: Yes po. Saro na sa Sir Buen.
1: Sige,
0: kaya
1: po,
0: pa.
1: Sige po, Tami.
0: Ini po, Sir Buen, so halawig na piga ano ni Councilor Salve, piga busol na although pirang one year. So antay o saek o MC saem, ini bagas ordinansa na kung sa in sa mga online na sexual abuse.
1: Mm-hmm.
0: Although na pa man kita kinangyari kasi rin ka ini, kumbaga igwa na kita preparation para sa mga dapat nagibuhon digdi sa online sa.
1: So
0: protection pa ini sa para sa mga kaakian, kadakol na bagang ngunyan, Sir Buen.
1: Mm-hmm.
0: Opo. Oo, kadakol na kay mga nagkakarapot, kay mga

0: Telepon, dahil na baga ini kibayer, open na baga, kaya sarok po ini sa satuyang nagpuprotehir para sa tuyang mga kaakian na
1: ordin. Okay, so thank you so much, Tabi Konsi, sa panahon and sa mga masurunod pa, sigurado, pirmika. Thank you so much and mabuhay
0: yes,
1: po.
0: Opo, opo. Basta sa One Radio, nakulao na salamat po, Sir Buen. Kadakol pa kuta kita, kaya lang kulang sa oras. Sige, sa masunod na sana po. Sige. So, ginaray salamat sa Gabos. And happy Monday today. Sige. And God bless you all. Salamat,
1: salamat
0: po.
1: Salamat! Si Tabaco City Councilor Salvi Balingbing sa pangarangan sa tuyang mga mabuot na sponsors and Dinil Bakery kay Madam Gina ng Barsaga Eatery, Inting Barbershop and Salon kay Ate Beth Barsaga sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Boss Boy Asin Madam Gurney Bea. Siyempre mga katindugod sa Ada Black Laundry Shop kay Sir Nance Mambing kay Lian Calmada sa Tabaco Color Mix Paint Center kay Boss Boy Asin kay Boss Nestor, asin Madam Helen Berwega. Thank you so much, man. Kay Tabaco City Councilor Rider Bursi, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Sa pangaral ni Manong Manny, enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno, tindugon pa!
2: Tugo na sa buong.
3: Narito na ang programang Wellness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katipan at laya ang iya hatid sa inyo ng multi-awarded tour sa linya ng alternative medicine CM.
4: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Cobalt Mix. At taglay ng malunggay, garbicusil, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ha, lagi nating ipinagmamahal. Napili po ito o tinanghal po ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas. At ito po ay kin ng National Customer's Choice Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. So mga ka-wellness, pagdating po sa pagalingan ha, sa pahusayan ng herbal na kape ha, eh ang Best Cafe ang kinilala bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung magkakape ka mga ka-wellness ha, eh tiyakin mo po na ang iyong kapartner sa pagkakape ay Tatak Best Cafe para masulit mo ang pakinabang na tulong sa iyong kalusugan mula sa mga piling-pili at pinag-aralang mabuti. Ha? Mga ka-wellness, hindi yung basta na lang naglagay ng halaman sa kape, matawag lang na herbal na kape. Ganun ngayon, ano? Sa mga maging matalino ka sa iyong pagpili. Ang Best Cafe, napakatagal na pong pinagkakatiwalaan sa Pilipinas dahil ito'y hindi yung kahapon lang nagawa, bigla na lang lumitaw. Ano po? Higit isang dekada na po itong pinagkakatiwalaan. Nangunguna at nananatiling number one sa maraming probinsya sa ating bansa. Maliban dyan, irubado ng John Registrado sa property office sa ilalim ng Biden at halal certified sa mga at supermarket sa inyong amting ang sapayapigay ng banang
5: eh. Bale! Bago! Ugo! Anong bago?
6: Hey! Bep 20-in-1 Herbal Coffee Mix Pinakapinas 8-in-1 at sa mga 12 Greeted Nutri Bep Carbon Cell Less Than Gold Herbal Eat Sachet Still Available Taste of Best Cafe with Herbal Mix 13 pesos lang per sachet.
4: Alright, mga ka-wellness, bago po ako tumalakay ng inihanda kong napakagandang paksa ngayon, natatalakayin po natin ano tungkol sa ating kalusugan. Muli, pinapakilala ko po sa inyo ang apat na variants ng ating paboritong Best Cafe. Nandyan yung original blend ano, na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na talagang umani ng matitindi at totoong mga testimonya mula sa mga taong na kontento, na satisfied dito, ano po, mula sa lasa, mula sa aroma at lalo na sa tulong sa kalusugan. Siyempre, nandyan din ang lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangkap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kaya bagay na bagay yung pangalan eh. Gold na gold, ano? Best Cafe Gold. At syempre, ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na ito napakaraming health benefits dahil napakayaman sa antioxidants, tumutulong para

0: iwasan ang mga malalala at nakamamatay na mga sakit. Maliban dyan, nagbibigay ito ng ekstrang lakas, ekstrang gana, ekstrang star pagmamahalan, lalo na ng mga mag-asawa. Sabi nga, basta may black, may balak. Ano? Yan ang Best Cafe Black. At syempre, andyan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na tulong para makontrol ang blood sugar, blood cholesterol, blood pressure, maging ang timbang. Dahil ang mga sangkap nito ay tumutulong tumunaw ng ekstrang taba sa katawan para ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachohan.
1: Ako, si Rex Bautalbite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Masamag ba siya?
2: Not shampoo for mineral vet and scroll and restore hair and reduce natural organic in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Mga miso nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre na.
3: Mamisis. Gusto nyo bang laging malakas, aganado, mister?
5: Itong gusto niyo.
3: Ipinakikilala. Best Cafe tataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas. Tigas tagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
6: Healthy na.
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black.
5: May balak.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay nais kong talakayin sa inyo, ha? Ang negatibong epekto kapag kumakain ka ng masyado namang maalat, ano, salty foods. Ano, nung isang araw tinalakay ko yung negatibong epekto ng mga maasukal na pagkain. Ngayon na bon, ano, baga routine, practice, ano, nakasanayan po ng mga Pilipino. Ang Pilipino mahilig kumain ng mga maalat, ano. Andyan yung iba, mahilig, ano, gusto nila may sausawa na patis, sausawa na toyo, ano po, matinding magbudbud ng asin. Pag nagluluto, napakaraming nilalagay na asin. Mga ka-wellness, pag araw-araw kasi, ha, na maraming asin ang pumapasok sa inyong katawanan, tendency po dyan, ano, ang tendency dyan is yung mga cells natin ay magpupul, ano, o parang hihigupi nila available water sa ating katawan, ano, at ang isang epekto sa'yo ay magiging uhawin ka. Mas mabilis kang mauuhaw, ano? So yan ang isang epekto kapag sobrang dami mong kinakaing maalat na pagkain, ano? Tapos pagising mo sa umaga, parang bloated yung katawan mo, ano? So yun ang isang epekto. So lagi kang nauuhaw, parang bloated na bloated yung iyong tiyan, mga ka-wellness, okay? Tapos yung ano, extra fluid kasi na nare-retain sa katawan, ano, yan ang isang ten, lagi ka kumakain ng maalat, maasin na pagkain, ano, so mas maraming fluids ay magpuput po ng ano yon, ng pressure sa ating mga blood vessels. So ang mangyayari, magiging mabigat ang trabaho ng ating puso, ano, at tataas ang ating blood pressure. Yan ang dahilan kung bakit kahit ang mga doktor sinasabi nga po, ina-advise po sa atin na bawasan, ano, yung sobrang maalat na pagkain kasi pwedeng magpataas ng blood pressure, mga ka-wellness. Na pwedeng mauwi po yan, ha, yung ganyang kondisyon, ano, sa heart disease o kaya sa stroke, ano po. Kaya dapat talaga control-control ang pagkain ng mga maalat na pagkain. Alam nyo po ba, pag mahilig kayo sa mga maalat na pagkain, yung kidneys natin nagsasuffer. Pwede pong mauwi yan, ano, sa kidney stones, mga ka-wellness. At ang masyadong maraming asin, maging yung utak natin apektado. Alam nyo po ba na pwedeng magpahina ng memory, magpahina ng talino? Ibig sabihin, medyo nakakabobo. Ano po? Kapag lagi tayong kumakain ng sobrang alat, sobrang maasin na mga pagkain, mga ka-wellness. Maging yung ating mga buto, ano po? So yung ating mga buto, na di-deprive sila ng calcium pag ganyang maaalat ang ating kinahihiligan. So ang tendency, magiging mahina, ano, yung ating mga buto, madali tayong magkaroon ng mga fractures, ano, osteoporosis, osteoarthritis, mga ka-wellness, yan.

0: ano pwedeng maapektuhan talaga yung ating mga buto, okay? So dapat iwas-iwas, control-control sa pagkain po ng mga maalat na pagkain. Ang totoo niyan, sa isang araw, dapat hanggat maari, huwag lalagpas sa isang kutsarita ang asin ano na pumapasok sa iyong katawan. Eh baka akala nyo yung literal lang na asin yung sinasabi po natin. Mga ka-wellness, alam nyo po ba na yung mga processed foods, ano? Yung mga binibenta sa mga fast food chains, okay? Maging yung mga delata, yung mga instant foods, mga ka-wellness, napakarami po niyan na salt content. Maging yung mga chichirya, ano? So kahit hindi nyo po bilangin, baka hindi nyo na mamalayan, marami na pong asin ang pumapasok sa katawan dahil sa mga sinasabi kong pagkain. Kaya iwas-iwas, bawas-bawas sa mga processed foods, lalo na po yung mga pagkain sa food chain, ano? Tapos iwas-iwas din po sa mga chichirya, mga dilata, mga instant foods, mga ka-wellness. Sa kabilang banda, ano ang pwede mong gawin, ha? So sa aking pagbabalik, yan po ang aking tatalakayin.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
2: I'm Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
3: Bilang isang

0: ay masal si uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Tomorrow Capiz na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Side.
1: Q-Side Massage Oil, mayamas katas ng luya, sili at grape seed. Nakakatulog.

0: sa inyong lugar.
1: Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. So mga ka-wellness, ano, ang isa sa mga paraan na, para po natin makontrol yung asin na pumapasok sa katawan, ano, ay magbasa tayo ng mga labels, ng mga nutrition facts table doon sa ating mga kinakain, nakalagay yung sodium content. Sabi ko nga, dapat mga isang kutsarita lang sa isang araw or around 2,300 milligrams. Ano? So yan ang pinaka-boundary natin na pwede nyong hanapin sa mga nutrition facts table. Hanggat maaari, kung nasa bahay naman tayo, ano, magluto para sa ating sarili, para sa ating pamilya, para alam natin yung dami ng asin na talagang nakakain po natin. Siyempre, pag tayo ang nagluto, makokontrol po natin yan, mga ka-wellness, okay? Tapos kung hindi naman kailangan gumamit ng asin, ano, ng patis, ng toyo, iwasan po. Sa kabilang banda, yung mga herbs and spices, yun ang gamitin natin. Mas masarap na, marami pang health benefits. At kung gagamit ng asin, ang healthy salt na nire-recommend po natin ay Himalayan salt, yung sea salt, kasi punong-puno sila ng minerals at napakadali rin pong ma-flush out sa katawan yung excess sodium mula po sa kanila. Uminom din po ng maraming tubig, mga ka-wellness, para nang sa ganun, yung sodium sa ating katawan ay ma-flush out. Tandaan nyo ha, meron po yung pakinabang, tulong din na pampasarap na pagkain, pero gaya ng anumang bagay, lahat ng sobra, hindi na rin maganda. So not too much and not too often. Ibig sabihin, huwag masyadong marami at huwag masyadong madalas ang paggamit ng asin at ng iba pang maalat na pagkain at inumin. Sa mga gusto magtanong, mag-text lamang nga sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga

0: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahunting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Yes, sa akin ng aking kaibigan po, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group shampoo.
1: Ira Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Ira Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Ang programang ini hatod sa GCash. Mantinidong 8 pesos per 1K, cash in or cash out, kan sa indang mga GCash. Bisitaon lang sa indang branch, dyan tabi sa tubangan kan si Babay. Kinale, Tabaco City, Ground Floor, Chow Palace, Tabaco City. San Jose, Malilipot, Albay. Centro, Malilipot, Albay. San Isidro, Albay. Puro 4, San Lorenzo, Tabaco City. And Top Cine Pop sa PNR Road, Santo City. May problema ka mo sa indong GCash? Magdulok sa natabi through Messenger kay Miss Gen Botardo.
3: One Radio. You're listening to One Radio.
4: News FM. Tindugo na sa buong Andia.
5: One Radio. News FM. Your best source in music. One Radio. News FM. One music. One voice. One mission. One station. One Radio. News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ang One Radio. News FM. Tindugo na. Radio. Rarasada ang mga bareta. Parada, parada, 30. Sa indo ng mandadango. Parada, parada, 30. Bareta international, national, lokal, sports as in when. Parada, 30. Parada, 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada, 30. Parada, 30. Sakay na. Yao na ang saber. Pagbareta, news director Ed Bordeos. Parada, 30. Parada 30 larga. So One Radio 91.3 News FM. Parada 30. Hatun Sendo kan Best Cafe 8-in-1 Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butikan.
6: Kapantada tangon yung pong Aldunes sa Tonle 26 sa pagatud yan sa apartment si ako mantabi sa inbarata sa pagdetalye sa kitakan sa tuyang mga barata enot ko na sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Padagos na minumonitor kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ang PAGASA and Super Typhoon Bavi na nagtitinar pa in area of responsibility. Ini kasubago pagkaagang niya na Lunes. Sigon sa PAGASA, huring nahiling at bagyo ang 2,250 15 and 75 malo sa Pagos, Ilipes, area at sa pinakang northing party kan Luzon. Dadara nin maliwala sa panahon sa nasyon, ngunyan aldaw. Sa ibong kini, posible man maka-experience nin pabugso-bugso mga paguran asin thunderstorm and bagyo.

Yung o an bagyo pag nakalaog sa Mindoro, aapod ni ini type gon sa mga porta. Salit ang tiyan maglandfall sa kadagan sa Pilipinas sa langgad, pamangir mga pagunparte kan sa tuyan na.

0: ngunya na bulag.
1: Parada 30.
0: Agats na alas 7:17 in pagkaga. Paragos ang pagpapahiling debilidad kan bulkan mayon sa nakalihis na magdamlag. Susog sa datos kan Feebox na kapagrehistro ini. Ni 250 ang rockfall events sa 5 volcanic earthquakes asin sarong pyroclastic density current signal sa mantang nagtitinar na nasa alert level number 3 na i-record man ang halangkaw na aktibidad kaini basado sa paragos sa pagbuga ni volcanic material sa paragos man ang pagbulos kan labas may party kan basod gali na nasa 3.8 km asin 3.2 km man sa bunga gali asin 2.1 km duman sa miisigali. Nakapag-rehistro man ng haros 2,065 tonelada ni sulfur dioxide poon ka nakalihis na Hulyo 4. Nagabot man sa 750 metrong langkaw hali sa crater ang steam na napadpad sa west-southwest kan bulkan. Uli ka ni Mantininong Mahigot na pinagpapagiramdum ang publiko na likayan ang paglaog sa 6 km permanent danger zone kan bulkan.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Nagatudaan sa oras na alas 7:19 na po nin pagkaaga. Duro diretso kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata. Ang masunod na barata atod po sa Indo kan Best Camp sa Mineral Food Supplement. Lawas tabi nin tawo, nangangipuan po yan ni mga minerals kaya ogaliw ng gantabi ang pag-inom ni sarosan ng kapsula kan Best Camp sa Mineral Food Supplement. Ngani makali kay kita sa kahilagan ang Best Camp sa Mineral Food Supplement. Mababakal tabi nindo sa baga butika nationwide.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Duman sa marinisugono kan kamarin ispen na kapampublikong eskwilahan po sagkod sa kolehiyo sa bilog na probinsya ngunyan na Lunes asin matener inepektibo sagkod sa magpaluwasin panibagong abiso. Sigon sa provincial government, ang lakdang na ini pinagibo bilang pag-iingat matapos ang sarong report na sarubot security threat na nakasentro sa mga institusyong pang-edukasyon o sa mga eskwelahan. Mantang paragos pang pinag-aadalan kan mga nanunungdan ang sitwasyon kan lokal na gobyerno ang kaligtasan kan mga estudyante, mga paratukdo, school personnel, asin ang publiko. Inabisuhan man ang mga residentes na aprobitsyaran ang suspension kan klase ngani na makapaganda sa posibleng epekto kan super typhoon Inday. Pinagin ganyar pati ang publiko kalmado ang mga masunod na opisyal na abiso gikan sa mga nanunungdan.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Tamang oras, alas 7:20 na po nin pagkaaga, nagpatanid sa publiko si Albay 1st District Congresswoman Crystal Agman manungod sa panibagong kaso kan paggamit kan sa iyang pangaran sa pag-scam online. Piglinaw kaini, nabako siya nasa likod kanao ng bitan ng account asin pinag-inganyar ang publiko na dai pag-akuon and print request asin tulusin ng report. Pigpatanida naman ang publiko ngata sa pag-ako kan mga print request lalo na kung gikan ini sa mga kaduda-duda o may limitadong impormasyon na account.
1: Parada 30!
0: Alas 7:21 na po nin pagkaaga. LT Ligao nakisumaro sa Smart City Road Mapping Workshop duman sa Ligao City. Mantang ang LTO Bicol nagpaluwas man ng showcase order katakod sa nag-viral na insidente ng reckless driving duman sa Camarinesur. Anapsi mo nag-tri asin validation kan mga residente ng nag-i-star sa extended danger zone kan Bulkan Mayon. An Aleco ipiglatag at mahiwas na power infrastructure upgrades para solusyonan ang brownout sa Albay.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Yan asin an iba pang mga barata masunod na pakalipas ng pagirumdum.
1: Parada 30!
2: I'm Christine, sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Abot na mga dala sa
4: ishish. Kidish to! Parang walat.
5: At parang batang-bata
4: dahil sa ERA.
2: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis at
6: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
7: Ako si Salvador. Sa gabi ay
8: si Saldi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
6: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng food and drug mabigat.
9: Ngayon, mahalaga mo ba ang mala? Hanap mo ba ang mabigat?

0: pwastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, dahil sa dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampagulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 Queens Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: May bago sa Manok ni Osang House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang chicken nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Osang chicken nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Bili na sa lahat ng Manok ni Osang.
2: Day na magyaw St. Jude Animal Protection na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadi. Tas sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Mataong Luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
0: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
4: Boss Herbal Capsule,
3: pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkas...
6: Po ang mensahe mo sa ibang ng kape.
7: Mas Best Cafe Green, hindi sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at sugar.
8: Barenta! Barenta Lokal!
9: Oras, alas 7.27 na po. Ninpagkaga, padagos kita sa ibang detalyas kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Nagtaon in plaso si Albay Gobernador Noel E. Rosal sa manamento kan Albay Electric Cooperative ni duwang bulan tangan ina ipresentar sa pagabiyembros kan kooperatiba ang sa indang magkakanikong laktang para sa dagos na pagpapakarahay kan serbisyo ning elektrisidad digdi sa satuyang probinsya. Anaw na mita ng mensahe katakod ini kan ginibong agma kan nagtalikod naldaw sa Albay Astronom. Gonsain enot naman ipighayag kan gobernador na iguana siyang pinaglulutong plano unong sa pagpapakarahay kan serbisyo kan alay ko alaga da ipakiniipig detalye ang ibang mga impormasyon sa kung ano ang sa iyang mga pinagigibo ng medyos para masolusyonan ang problema kan kooperatiba sa Albay. Inanyugunta ang party kan pahayag kan gobernador.

0: para itaong man sa inyo, karang pagkautaong mag-presenta ang Aleppo Board and its management about the situation in Aleppo. Ngayon kami as mentioned during the ulat sa bayan ko. As your governor, once again, there are many, they ma po kubuo o pananguta. Posible ba, gabus kita nakakadamo o gabus kita nakahiling. Dahil po kong mga alit, nadadamo po ang maraming nito. So, parang pangatrasa po yan mga sabi sa parking nito. So, I already told, and in pagdibi ko, gusto ko yung isahe ng mga sa
1: nagatudaan sa oras, alas 7.29 na po niin pag-aaga. Parte po ito kan pag-welcome kan gobernador sa baga nag-atindir sa agma. Ipadagustan sa iyong mensahe.
0: Pati na po ito, take it on member ng Aleppo Board, including the CPM Board. I am giving them and 2 months to prepare na gusto ko mahilig ng mga albayan, ano ang tahan nila. Inapot ko si Chairman Judy, ano ba ang agenda niya? Ang agenda din na niya is the present situation, ano ang mga operation na binigay ko mga Aleppo. Para sa kuya, ang kaipuhan ka niya, what is now the plan of the board to turn around Aleppo? Just to inform everyone na ako tabi continuous ang meeting ko sa inyo. Siguro kung maraman rin doon, mas lalo na kang matatako ang sitwasyon na. Number one, natutang ka, balon ko 6 million. Kaya po ang prang katatapos.
1: Parte kan pahayag ni Governor Noel I. Rosal.
2: Parada 30.
1: Mientras tanto, sa katakod pa kan baratang yan. Tawanan tanin tsansa, Analeco, na mapakarhay ang sa indang serbisyo. Iniman ang sinabi ng Cobical Representative Alfredo Garpin Jr. sa paghampang sa media durante inikan ginibong turnover ceremony kan 10 padjak nego cart digdi sa Tabaco City. Sigun kay Garpin, igwanin pigtagama na bilyones na pondo ang gobyerno nasyonal sa lindong kan National Electrification Administration. Ngani magkaigwanin totalmente ng rehabilitasyon ni cooperative paglao ribadong concessionaire o kumpanya padalagan kan serbisyo ng kuryente sa albay. Da inaman hahalion ng bilyones na pondo kan gobyerno kaya iyo ini ansaro sa nahihiling na rason na ni Garpin kung nanta nagkakainteresa ang mga pribadong kumpanya taday na nila kinakaipuan magbutasin na kulang kantidada. Ngani totalmente ng marehabilitar ang gabos sa mga lumang linya ng kuryente asin mga kagamitan kan Aleppo. Mientras tanto, pigsuportaran man ni dating ako Bicol Representative Jill Bungalo ng payaga ni Congressman Garpin asin sinabi na uyon siya sa pagpapakaray kan serbisyo ng kuryente sa albay pero bako tama nagagamiton kan pribadong kumpanya ang kwarta kan gobyerno kun kaya magkakanigo na taunan ng pagkakataon ng Aleppo na matapos ang pigigibong rehabilitasyon na tangani o tasagunya nasa phase 1 pa sanay ni asin isusunod tulos ang phase 2 matapos makumpleto ang inotalakdang para sa rehabilitasyon. Magin si Mayor Ray Bragais kan Tabaco City nagtutumod na nagkaigwanin na kulang pagbabago sa Aleppo kan mapakarhay ang Salvacion Santo Domingo Substation na iyo ang nagpapabulos yung supply ng kuryente sa mag-isla kan Bacacay malilipot asin San Miguel nangunyan bihira nang maka-experiensya ng brownout. Kung magigirumduman, liwat na nabuksana ang pagsa sa pribado kan Aleppo kan ipahayag ni Governor Noel Rosal sa sayang ulat sa bayan na may pinagigibon ining laknang para sa ikakaray kan serbisyo ng kuryente sa albay alagad na sa kumutmang girare subot kan mga lambang albayano ang magiging pinal na desisyon sa gigibon special agma sa magamasunod na bulan. Katakod kan baretang yan, ipiglatag ni Albay o kan Albay Electric Cooperative o Aleppo ang mga dakulang proyekto asin power system upgrades na obhetong masimbagan ang paurotro na power interruption sa probinsya sa ginibong 2026 Annual General Membership Assembly o AGMA kanakalis na July 4 duman sa Albay Asudom. Sigon kay Engineer Wilfredo Boxit, Acting General Manager kan Aleppo, duro derecho ang implementasyon kan mga transmission asin substation projects na pinaglalauman na magpapakusog sa real liability kan kuryente, pagpapababa kan system losses asin ang pagpapakaskas kan power restoration lalo na tuyong iguaning kalamidad saro sa mga panginota proyekto iyo ang 1 to 10 MV

Aysal Bastion Substation na na-energize na kanakalismang Mayo 8 taon 2025 kaibahan a 9 km 69 kV transmission line. Pinaglalaoman na makakatabang ini sa pagpapalangkaw kang demand capacity, pagpapakaray kang power quality, pagbabawas kang outages sa Santo Domingo, sirangan na parte kang bakakay sagkod sa San Miguel Island. Kasabay kini, padagos man ang konstruksyon kan 1 to 20 MVA Daraga Substation sa Barangay Culiata na nasa 50.31% completion, as in ang 2 to 20 MVA Ligao Substation na nasa 54.72% progress. Apwera kini, nakataltag naman ang mga paabuto na proyekto na target na matapos pag-abot kan 2028. Kasabay ang upgrade kan Tabaco Substation, Bilog na Substation sa Bakakay, Bangkiruhan, Ligaspi, as in sa Piyudoran. Sigun sa Aleco, isasagibo man ang mahiwasan na line enhancement as in ang smart grid projects ngani mas mapasenso at monitoring as in ang distribution efficiency kan power system sa bilog na coverage area. Pigtaw ng duon kan pamayo na pinaglalaoman na dakulang tabang ang mga substation upgrades as in ang grid modernization sa pagbabawas kang system losses as in sa mas makaskas na power restoration lalo na sa panahoning bagyo as in iba pang kalamidad na pirming na-experensyan sa Bicol. Tamang oras, alas 7.35 na po, nin pagkaaga. Nakisumaro ang Land Transportation Office sa Ligao District sa Ligao City Smart City Road Mapping and Startup Ecosystem Mapping Workshop. Base ini sa imbitasyon kan lokal na gobyerno kan Ligao, pinagsagibo ini kanakalis na Hulyo 1 sagkudos sa Office of the Mayor Conference Hall duman sa Ligao, Almay. Pinagatindiran ang aktibidad kang mga representante gikman sa iba-ibang ahensya as in institusyon kan gobyerno kasabay ang DPWH sa PNP, Bureau of Park Protection, Schools Division Office, Liga ng mga Barangay, as in ang Sanggunian Kabataan Federation. Tampok sa workshop ang Smart and Sustainable Communities Program kan Department of Science and Technology na nagagamit ng science, technology and innovations. Ngani na matabangan ang lokal na gobyerno na maging mas makusog, inklusibo as in tech-driven na komunidad. Sigon sa LTO Bicol, sugkan sa indang pakikisumaro ang suporta sa opisina sa mga collaborative inisyatiba na nagbubusol kan smart governance, sustainable mobility as in mas ligtas sa sistema kan transportasyon sa Bagatinampo. Nagpaluwas man at Land Transportation Office Bicol ng Chocos order laban sa registradong driver na imbuwalto sa nag-viral na insidente ng subot na reckless driving duman sa Ocampo, Camarines Sur. Base sa eno tapag-aadal kan insidente as in ka mga nakalap na ebidensya. Pigsugo ang driver na magsumiti kan paliwanag sa loob ni 10 aldaw kung nanta siya dapat manimbag sa kasong reckless driving sa lindong kan Section 48 kan Republic Act number 4136 as in bilang improper person to operate a motor vehicle sa lindong kan Section 27 kan parehong lay. Sa seraro man sa 90 días na preventive suspension ang lisensya kanaw na bitan ng driver mantang pinaghalat ang resolusyon kan kasong administratibo. Bigbuktak naman sa alarm status ang sa iyang imbueltong lunadan. Sigon sa LTO Bicol, padagos kayring pinagpapahigot ang pagpapautob kan late trafico as in papanimbago ng mga motorista na nagbabalgar sa lay. Kanina masiguro ang kaligtasan kang gabos na nagagamit na dinampo. Ultimo sa detalyas kan mga bareta. Duman kita sa may party kan Camarines Sur. Buminulagta sa ampangan kan sarong grocery store, ang sarong kolektor kan lending company matapos sa pagbabalilon kan day panamimidbidan na gunman sa Zone 5 Barangay Perpetual Help sa Riga City, Camarines Sur kan nagtalikod naldaw. Napuruhan balas tulong na minidbida na si Edgar nasa tama do igbang paniduman sa Banuan kan Pili. Sa report alas 7 tang nagsampangan kasarong tindahan na nakasert asin nakakalo ay maraming warang nagbabadil ini nilagta makalisang pambaglakaw ang sospek pasiring sa sarong motorsiklo asin naglulaga pasiring sa direksyon kan barangay nagrisada si Naku Aninda sa lugar ang nagkakapirang basyo kan pala gikan sa kwarentila. Ipigsa sa gilid ang motibo nin pang hold up o pang haabas nilang tawara man na nawara o kinuha sa gamit kan biktima. Pigtututukan sa investigasyon iyo ang naresibi subot na huma sa biktima bago siya ginadan. Pasiring kita sa Lotto Result natod sa Sendokan Kapeng may maray na result sa Saludin Tawo. Ang Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Blank, kasi ng Best Kapi Green 6-in-1 with Earth. Makin mga nun. Inutong tango na 8 all. Yapuan winning now in any order.

0: makilista na kan mga numero. 16, 38, 47, 49, 33, as in 46 ang jackpot prize. So, binabot na sa 128 million pesos. Wala pa po dyan, Key, nang gagana. Para naman sa 649, Super Lotto, uyan winning number, combination, in any order, 14, 15, 33, 40, 2, as in 34, 55,817,400.63 centavos. Wara pa man po kinanggagana kaya pagiramdom sa natabi mga tugang din ang ganito paglaom sa swerte ang sendong kapalaran magigos sa sinmagtsaga tangan ni Nomas Senso ang buhay. Ang lotto result ato diyan sa sendokan result sa saludin tao best kapi 18-1 best kapi gold best kapi black kasi ng best kapi green 6-1 with herbal mix. Tapos tabi iyan bababa kalindo sa pagkabutika sin sa pagkasupermarket nationwide. Oras, alas 7.40, nin pagkaaga, inatabi naging katiriponan kan sa tuyang mga barata. Para sa iba pang informasyon, i-follow, like, kasi nisharan sa muyang Facebook page. Sanapon sa natabi nindo on One Radio 91.3 News FM. Katuwang ta, sa pagkatudkan mga barata, dyan sa Technical Department, si Manny Almughera. Tali, tama, sunod tulos ang programang Tirador sa Uno. Abangan tama, katindugo na sa tuyang entrevista sa mga nanunungdan. Unong sa mainit na isyo kan pagsasap pribado ni Watt kan Albay Electric Corp. Ako man po ang sa inyong naging tagapagadod Barata, Ed Bordeo sa One Radio, 91.3 News FM. Tin, dugo na!
1: Parada 30! Parada 30! Parada 30! Hatod sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Herbal Mix. Pigold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Bessels Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: Pabili po. Ano po yun? Supplement? Kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
3: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
2: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil ligit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit ang Pautiarco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure, at cancer.
3: Yan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
2: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pautiarco Capsule na may duble proteksyon sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pautiarco Capsule, protection, defense against diseases and viruses. Today, healthy.
3: Pautiarco,
2: 15 pesos lang SR po yan.
3: Oh, tamang-tama. 750 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
2: Diyan na may megaral at nahatiin.
1: Biyahe ka na naman? Ready? Speedway Setter. Abilidad na tires. Complete. Computerized tire repair. Change oil and ATFs. At eto pa. At tire ruli pa. Ligas sa puruk siya. BR1-66-99-219-40 at 02-2358. Speedway Automotive. Biyahe muradong at tagabos. Kurang man ang si Infirmary. PhilHealth ang nabay oras. Mga arugan paratory. Consultation. Check up at al patutan manungod sa mga number 81-259-4 or email to St. Anthony Infirmary.
4: Your One News FM.
1: Dugun sa buong Langya. Bukadaig mga kabulastugan na yano ingata uni na sa inahanaan tabapakan iba sa iba si Zeus Eos sa uno mga ispagtak opinion di po ko sa uno di News FM.
5: Tindugun
1: tira asawan iba
5: wala ako tinapang
1: tawayon ka tira
5: tira ako kinudod
0: yun ang tatiba kaniba

0: Tila. Mamagastrong pag... Note, kamugtakan kan sa iPhone sa Luan, Philippine Area of Risk Pero Super Puma na malaog siya sa linderos ka mga tukules. Apo doon siya nai. So, dabilidad, nasa Roman inipong takalaog sa linas. So, ini ha. Maray sa direction quest. Kunyan niya, ang dalagan kansyon kan bagyo. Ni kung agan, sa kunyan, south Indipin. Ay tapanor, northwest at tutuka nga katindugon tabing si Bavi. Hantang ang manungod sa plano rep kan al operative ay ling 2002 pinakadaya murag ngaya so anihar bonpek santo na lingwang ko ha 2002 patal pinalo alik no na nagata katindugon ni Disa 2008 2017 2015 naglaugan apek 24 na lahiyan. Ngunyan, ang platabi, palayaso naman. So, mansusarong privado. Actually, man bago. Aloy na ini. Parang ngalab-ngalab si Kong Kaloy Lory. Siya da may magibo, mga katindog, mga pribadong ko. Para po ang magmanihar sa pagpaalbay itib. Napipisil tabi na pinagtabanaban ng probinsya kanalbay. Duang bulan, obsal sa management kanalay kindo. Yan sa inyong mga plano. Magman Alfredo Garbin Jr. is the pure budget and national government rehabilito na matatapos kuya pong man pakarhay kan Mayo sa substation Ingo Albay sa Sarodyan Santo Domingo substation ay kante na minatulay pa si rin dyan sa mga bakanod sa isla na halos ural ngay kan brown out pakarhay sa substation dyan po Santo Domingo ungunya ka post sa social media ngay kan na naman ngay kami digdi pag upgrade station Santo Domingo Ilong-ilong sukaklang kalay sa kalid sa ko kiki ngayon kami sir matabangan para sa livelihood ngayon sa tadyan sa Bicol Region na ano niya manungon sa livelihood nito ang ganyan kita ngayon sir rider gusto ngayon sir na kuwanin o di man niya ko kiproblema problema nga sir mawain basta niya ako bako uyan mo kung modus niya hindi tayo hindi luloko sa sato yan mga baguhan ako kan pangarap joyride sa Manila bag sa palaban kung nalingong ko sutra nakita eh so lunad ki kunyan ilo na igo eh niya hindugon ang purbuhay nariyan ang angkas yan garuso angkas siya ka huwag din trabaho ka ngayon may pwede sa mga kapas kaya na ko na improve interview na mo bago ngayon ako dyan niya ako mapin mag Tagalog yan alas na kan pula tayo mag sa kakilat ang gadiding med ka muli ka mo mag iyo mag tabag ang panghanap buhay yan ta pero doctor ang aram ang kas garong i-register ka lang sir Manny. Karo kunyan, garong opisina kang LTO, maparegister kang una o kaya kang LTO, parehay magbiyahe, di ba? Kaya gusto naman, sabay ko man, makadilin, bagong niyo. Ako, interesado, tamay motor ako. Talimbawa, baga, galor, and helmet ko, duwa permi iyan. Suking bawa sa, kunyan, sa Ligaspe, permin pila duman sa Ligaspe, lahat. O, alanganin na oras na minsan alas 9 nin banggi, may pila. O, di, pabuking sinda sa kuya, sir man. Hindi, basta tamang presyo, fight kita. Kaso nga lang, magiging sistema dyan, sir man, parang commission-based, babayadan mo duman sa company. Yan. Tapos, kukomisyon ang, dahil ka makapot kang kwarta eh, babayadan ka, may busing ka. Yan, ayan ang pakaisi ka, mga tugang digdi sa joyride. Magayon nini, kaya taod-taod tabi mga katindugon, ta, try natin na makahuron. And head mga tugang tabi kay nipong joyride. Para masabutan taga dapat ang kunya noon inihong kung may mga hapot ka mo pwede ma. Santa joyride. Tantaw diyan.
1: Hala.
0: Po naman tindugo na hapon ang impeachment ka President Sara Duterte trial na ano.
1: Hala.
0: Ano doon mangiya? Sa technical, si Sir Manny Almogara, Ed Bordeos, tabi ni. Sagkod kita, bagatugang tabi, alas 9, ngunyan na pagkaaga. Mabuelo lang ako ha, mabuelo lang kita. Tadakulong pa iniki, pagiromdom, binanga ako lang ani. Daudaw na kita kasatuyang mga kunyan, inihong mga sponsor sa programa. Mabuelo lang kita. Aldaw kita kunyan, mga katindogunanin. Ano na ba ya? Lunes, ni Martes muna naman ngayon tulos. Mina, Lunes pa sana. Lunes, 6 mga tugang kan Hulyo. Baka na. Ano? Tapos na naman suinot na simana kan Hulyo. Ikaduwang simana na. Mabultada tulos ang programa. Day maghali mga muni imanay. Tapagkatapos na kang interview, sunod na tulos si Congressman Garbin Canaco Bicol. May appointment akong mga katinig.

0: Dugon para masabutan ta kung ano na papaano ang monitoring kan gobyerno duman sa pig-infuse na 1.2 billion pesos na kwarta alis sa national government para sa total rehabilitation mga katindugon kan alay ko. Yan. Buda ang reaksyon niya manungod sa pagsasa pribado girare mga tugang tabi total privatization kan alay ko sabi kan para dangog ta. Ang alay ko bagang ngayon, sir, private, yung mananggad bagay niya ako, bago man sa gobyerno niya, kuno niya ako iyan, kooperatiba. Kooperatiba iyan. Na, ang sabi, kan mga madudunong, mga matatali, pagmamay sa dere, kan mga member consumers, sabi ni Gov. Noel, sayo na. Sayo na ngayon, may utang na, kunyan, 6 billion.
1: Hala.
0: Madudunong ano. Abultada kita, pagkalipas lang, kanagagapirang pagiramdom.
1: Hala. Tira.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Palondri-
2: honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft. Ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Detergent Liquid Soap and Shiner.
2: Labahan sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Mga bears, life is short. Bawal at ingatan ang mentman kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berset Street. Igosin na mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup service. Nakinig. Asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, Beauty Clinic Tobacco Branch. Mag-text sa magapod sa 22125L Tobacco Branch. Wellness in one place.
6: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Hilary Lombes, jeepney driver, araw ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Also available beans with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Marina, King James Enterprises. Mas pinanakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Guasin, Coco Lamothy, Ice, Mikaels, Rap Hollow Box. Nagpaparenta man sinta ni Mixer, Mortalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan, o kay Puhang Apo sa 0917-535-0599, 0939-938-5 808 King James Enterprises. Di kalito sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
0: All right, mga tugang buwel po sa laong kasatuyang programa. 7:59 na po nin pag morning. Arog po kan pigsasabi ko sa sendo. Kunya na pagkaaga, igwa kita, mapalad kita no, lalong-lalo na yung mga kababayan sa Bicol Region. Ayos sapagkat magbubukas po yung bagong opportunity sa ating lahat. Lalong-lalo na yung mga riders na kagaya ko. Malay natin, pagdating ng panahon, isa rin ako sa maghatid ng serbisyo sa inyo.
9: Wow!
0: Makakasama ko kasi natin ngayong umaga mga... Maynila pa to, kaya magtatagalog tayo, ha? Ang representative po na... Joyride Car Onboarding. Alamin natin, ano? Kay Sir na Basilio Basil Pascua Jr. Itong patungkol dito sa Joyride Card Onboarding. Yun ang gusto nating malaman sa kanya. At, syempre, mag-background muna tayo patungkol sa Joyride. Ano ba yung Joyride na sinasabi nila? Ano po? Kasi bago ito sa ating, kunyan, sa tuyang pagdangog, bago po ini, bago ito sa ating kaalaman, mas maganda na malaman ho natin yung buong background ng Joyride. Ano ba yung Joyride? Nasa kabilang linya na po ang representative po na si Sir Basilio Basil Pascua Jr. Sir, magandang umaga. Live po tayong napapakinggan dito po sa lalawigan ng Albay. Dito po sa amin sa Tabaco City. Isang magandang umaga po.
10: Magandang umaga po.